0: إلى المبتغى منه خير فتور.
1: Nakam magal sin borom mit ak kagn ko bangi ca nak bokone malik yow mit din masalam di warena moy ki nga xane momu adna alakhirah nak boone momu alakhirah ta alakhirah xeyna fala ci tangay gëna bëre fala nangam nang gëna bëre kon yoy jël adna gi ni nak no ris faati ha ñaan ni ci tanim go xane ñaan moy lu bu jam yalla kon taaro wo xamne gattna waye day melni kon mbollem li nga xane moy maani xolam yep ni ci alquran ndax masalan bu fekk alquran wax nañ wax ne manam ñetti mbir moma ci nekk moy tawhid ak lu melne ahkami manam def nangam ak nangam ak lu melne ak xeyti warate wala ñu walum suluk leg yoy yep nak dang koy fekk ci bir fatiha kon sar la wo xam day umu molem li alquran ta alquran ni nga xamne molem tere ko jitu won day yele nañ ko ci bel alquran kon bu fekke dañ ko teñca ci bir fatiha dem fatiha mom mo lam alquran jepp mo tax mu ne kon sar la wo xamé ni amul am kemam ci alquran nak na amu ko ci tere jitu won dafa ci de tere yi nak ngir na tere yi moy tere yi nga xamne mo gën ci mbolem tere masawa ci wa pan bingu tudé dañu jël la yenen téré nga xamé né bokku tak téré yi ni pan lolu moy li nga xamé né moy waxe ibn abdul bar ci nim déggé wax yi ni way am nañu wax né li tax mu né amul saru mel na mom manam moy saru nga xamé né mom rek mom la doy ci julli kom ni ngi koy waji ñëwé ci akkan inshallah waye benen sar bu lu mom mënul doy ci julli bu fekké ma nga jang fadan waye tawil bo bokku tawil non day né tawil bo am dëpp wuñ ci nak fadan kom ni ngi waji gisé ci kanam amna day jappane man na ñak ci julli moy masabu abu hanifa kom ni ngi way waxe ci kanam inshallah taala kon lim wax ni amul kemam ci alquran lolu bari na wax yi wax na amna yene wax wax nañ ko xeen yoy di jeer gudal ay bokku na ci liñ ci waxit muy wax ju ci moy ne man boko jange yool biñ koy jele moy gëna mag nga jang benen sar bu wax ak bobu lo da nañ wax ko melni ibnu tin no la ko waxe legi nak lim wax ne lim gëna fa dina ci mbollem saari alquran yi lolu ko nang ci déggé ne kon fatiha dagan na gëna lanté ngana saar wi mo gën saar wi ni lolu amna ci lén ci borom wax nañ ci bañ ku melni al-ashari nga xamne ko siwla bal mom ci masawam ci lén top ci alama xéda al-ashari ak mbol dañ wax ne fatiha mëne ci gëna manam jimi alquran bok mëne ci gëna aw fatiha aw sa ma rek lim ko lay dem dafa xane lepp melaw ci borom la ak ay waxam té mel ci mo amul gënanté ndax madame da nga li mo gëm bi rek kon day mel kon bañ gëm am nak manké go ci nék té mu né mel ci mo ay waxam lolu mënu ak mangaté daw nga xam nañ ko wéraddu ci né ko manam gënanté gi fi mi nék min gënanté ci walum yool wala bo min haythu maani wa nikul min haythu sifa bu fekké gënanté ci walum sifa moy li nga xamé né kon dé da manké mo xam dé man ko gën bu fekké gënanté ci walum maana mafala bo jangé bi mo ngay ëpp yool lolu kon ak naqsu du ci am ci benen da ku nga xam na né l'ikhlas saxna ci hadith yoni sama wax ni day yamonté sulusu alquran mom to dile xass wona nga xamné kon boko jangé xéna du yam nga jang benen sar da nga lay saxna yi sama wax ni jang ko yam ta day yamonté nga jang rukul quran bal saxna ci ab hadith bo xamné al bayhaqi net lako mo xamné ko jang fortu jaay ci ne mel nga jang alquran fuk yoon wona yi sa kon gënanté dem ci sari ci ahadith boko boko xolé lol na jappal ne moy mazhabu jumhur sana ko ni boko ne nga xamné mom boko yi deugal wala mom mo koy gëna deugal ni ko al hafir waxe ñu ngi woro ni wax ni na'ti bi khairin minha aw mithlaha na'ti bi khairin minha aw mithlaha ni ko fan waxe may bu waxe ne lele dañ folli laye mais laye buñu folli dañ indi wat benen laye bo xamni mom moko gën wala bok mu yamante ak mom jeul nañ ibn abbas mo xane gënante gi fi

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit mbok talibé tay nak dikat nañ fi ci studio Nourou Daréni campement nga xox andak studio Khadimatul Munajat ci téway ak saytu Serigne Alassane Diouf di dalal Serigne Mame Thierno Yali mu fassiyeno barkelu ci khassida borom Touba yi ñuy ñaan képp ko xamni deglu nga jang mi yalla sa borom deggal say bakkar te bañ la ko topati ba faaw bismillahir rahmanir rahim.

0: ban murabbin murabban murabbin dan ko yare dan ko yar ba nopi motax rasulullah mu meuna yare salli ala al muaddib sur hurmati al muaddib motax bala nga tarbiya dan lay tarbiya waye bala nga meuna yar kenn day fek nu jaar la ci ecole yar la yow moy tax ko yar mu yar seigne touba neena yalla mi tarbiya yar ma mi yar rasulullah neena moma tarbiya moma yar bopam motax bi kharitu wajurum wote di tafsir ahmad ibn mimar sil dan ayna ahmad bamba seigne touba dal di presenté dan ko mangi ni ci jalassa yi bi ni dogu denc ma mor rek ñu ne ko jagasil mu jagasu tout ngir fonku kaddu kilifa gi rek ñu waxar ko ko mu ne baxna ngir baña xus ci mbolom mi mu ne ko lama sa wajur waxon defna ko lepp waye li ci dess moy buñ joge fi xam nga li lim sekkone ak labdior dafa nekkone ngir l'islam waye nekkutone ko jaxaso bor mom wajuru serigne touba khadimul rasul bi mu danele kaddo mu ne ko limay nang moy li nga jikko wax taxaway bi rafet na lol def nga julit ak mbokum julitam ak ning ko gungé denj ko denj bu rafet ñaanal ko yalla jéggel ko tuwarkal sama xol set na ci ak mbollem njabot ki waye li nga mujj wax moy mbuj bu mo joggé fi ñu dem présenter mak labdior pour man nefa diko jappal ci nguram man rusna yalla dima gis man cheikhul khadim ak malaika yi moy dox jëm ci bur budul yalla te dama ne jamono ji mu lanki ni mom seigne touba mu ne ma bañ rusna yalla dima gis man cheikh ahmed bamba moy dox jëm ci ben bur budul yalla man cheikhul khadim te dama ne jamono ji mu lanki li bobo mbollem ñe li upp ci niti jamono jojja dañ na xir dañ na ngeji am place bu melni bimu bañ waye bobo tawhidam bi necc mom ak liko yalla jaral bokut ak ñim bokal jotaay bi ci la bindon khassida gi motax mo na khassida la go xamne bal nga ci dug diko firi histoire bi nu jital mën ta ñak lu yaatu la waye daam luñ ci teunk rek motax mo na xalu wax nan ne muy khassida ak tawhid waxeenu tawhid kep la ci serigne touba wax ak cheikhu khassida gi muy xalu safihu motax mo na xalu wax nan ne irkan jeng liya ñelma li awab salatini jëm ci buntu bur yi bur ba xam nañ ko lin lay wax de boko defé taus da nga am jawaisa ay may tuhni yo xamna dana la doy kulma hini bepp waxtu doto soxla dépasse lepp lo bëgg ci xaaliss ak fasak nagak li na di bëgg di ngi am waye ñom moy seenu bëgg waye seigne touba mom beutam jël na lool khalu liyer kan li abwab salatin ta jawaisa tuhni kul ma in nena lu ndek li la no wax man cheikhul khadim waye bin ma waxe man ma andi sama tontu nak wax len li ñuma wax dana ci d'accord wala man duma ci d'accord muna fa qultu asbi rabbi watax le cheikh mamadou basir waxon ci terem rek seigne touba yalla dako moñale ak bëgg yalla manam seigne touba da andal tawhid bëgg gi bëgg yalla bëgg rasulullah bëgg alquran dako andal ci aduna motax lepp lu massa bagn rek moy lu yalla geureumut motax mo waxon ci muqaddimatul amdah sama ñaari tank man seigne touba mën ta wacc siratal mustaqima nahani hubbullahi nimal muhaiminu hanil mayli hamahtira wal haqq ahmadu li du 1927 la ko wax du 1923 du 1919 way yalla dako moñalek yoyu bëgg yalla tawhid bi ne ci mom yalla dako moñalek mom moñalik ak bëgg alquran moñalik ak bëgg rasulullah mom serigne touba waxta mu koy defisi rek mu koy defisi sax ndax day lo xamne yalla dako moñalek mom mo andi tontom munafa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi walastu radiya khayra al ilmi waddin moy tontu cheikhul khadim ndax ñom dañ nako jengal jëfëndiko liñ lay wax dem ci bour bi rek bu ko defé mu mën la dimbalé ci dépasse ak ay fas ak nak mbolami ni jëlé ci xara yi nga mën ci am ci walu mën leen rusna yalla dima gis ak malaika yi moy dox jëm ci bour bu dul yalla man cheikh ahmadou bamba dama ne ci 28 ans 29 ans fan wéré at ci la bañ li mom cheikh ahmadou bamba khadimul rasul munafaqultu ma hasbi yadayna ma rabbi sama borom waqtafaytu bihi xam nga mbir man na doy seuk waye sa ndortu rafetul nga doylo ko waye yalla dafa doy seuk seigne touba doylo ko manam ñaari dafa dajje yalla da doy seigne touba doylo yalla seigne touba do yalla fek nek ma fek yalla nek ko doy motax mo na fa khultu sam waxna len hasbi doy na ma seuk rabbi sama borom wak ta fa doy le na seuk bi ci mom o ma len yitte dudun motax serigne saliou mbake bi mu nek khalifa cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wutu magam ja kharitam ba ñu bokk serigne touba muy cheikh abdou khadir lan lañ dëkk wax ci discours moy ludul l'islam o mu ci defar o mu ci yak koku waxi serigne touba ji mom la bam touba te li wax mom la mbolem njabotou serigne touba khadim rasoul wax motax serigne touba yalla fay nako ba nopi waye mbacke ñaan doy yalla la yalla gëna fay kenn du yow ñun buñ xamé yalla buñ warmalé yalla buñ bëggé yalla buñ amé tawhid lool pikir bobu serigne touba mo nako pikir buñ bëggé alcorane karim di jang alcorane karim xam warma ji yalla jox alcorane karim ci ahmadou bamba khadim rasoul motax buñu bëggé rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaanu wax daraaje manam daraaje jiko yalla jox ak doole yenenbi sallallahu alayhi wasallam kinu ko won deugantan ban gëna jox warma rasulullah ci ahmadou bamba khadim rasoul motax japp ci yow moy japp ci yalla japp ci seigne touba moy japp ci alcorane japp ci cheikhul khadim moy japp ci rasulullah motax bo ne seigne touba tuddu nga yalla tuddu nga alcorane tuddu nga l'islam tuddu nga kep ku bax moy cheikh manam moy seigne touba khadim rasoul munafaqul tu waxna hasbi doyna ma seuk rabbi sama borom waqtafaytu madawilo bihi ci yalla waye wala suradiya feeg yeen may gis ak sama fan mu meuna toll jurom ñaar fukki at téméré at dir bu meuna am ci aduna lenn luddul l'islam aw ma ci yak aw ma ci defar mom la domam waxon wax nak legi muy serigne salim mbacke yalla nako yalla gëna fayal wala suradiya dit may gërem khairal hilmi luddul xam xam wa dini ak dini li da ci la seigne muntaha di sogné motax muna mouride di len jangi ndax seigne touba buñ ñëwé ci waxtaanu seigne touba xam xam dama né ñaarelu waxtaan bi batay gennun seigne touba ak tawhid waye ci ñaarelu tombe bi nak ci lañ koy yemalé dogo jall ci yenen tam yi ndax jotaay bi mom tuwarkal la seigne abdou samad ñaanaloon na la ci tambali waxtaan yi waye tuwarkal la jotaay bi ni nga ko tuddé dafa manam dafa wuy jotaay bi ndax daara mom liñ ci mëna waxtaané dafa bari lool danan duggu ci qasida yi duggu ci soiru gabon domi serigne touba yi cheikh yi cheikhul khadim ak alquran serigne touba ak liguey serigne touba ak li yalla fonk wax ci fonk ay wajur li ci yentib sallallahu alayhi wasallam wax li ci serigne touba wax serigne touba xam xam serigne touba yar teggine serigne touba ak fonk sarax serigne touba ak nit yalla yi ci sen bir ak yima tuddu nga xamne bari na le lepp mi ngi ci bir emission bi watax mané kep ko xamne yaang koy deglu nang ko wara deglu abonné ci nek na jotaay bo xamne mom do ko reccu waye tawhid dafa nek ndeyu lepp motax mané liñ ci ñëk waxtane moy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ak degeere gem yalla am nga xamne lum am ci yalla moko may moy cheikhul khadim ñu defoon ci koro jotaay bu ñëk bi nek manam ñaarelu jotaay bi nak nga xamne fi len koy yemalé muy ñaari tawhid muy ñaari émission seigne touba ak tawhid do ko jall ci yeen tammi insha allah rabbi mune ludul xam xam ak diine man serigne touba awma ci itte motax bo deme ci mbindam lan la wax ci ya jumlatan qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni natiqin bi annani habdul ilahi wa innani lamujahidu wa zannantumu an al madda fi hindana wal kullu minkum zikran wa yasidu wa ma khalikum haqqun inni ujahidu inni li wajhillahi jalla ujahidu waye xolal lam ci tek inni ujahidu bil hulumi la wax waxut bil hilmi waye seigne touba bu waxe bim jidel ci xam xam moy xam xam mom l'islam motax julit li nga wara ñeuk jang jangal ka seigne jabor moy alquranul karim jangal len ban xam ni jamo yalla ndax bur bu tol ni sun borom lim la digel ak lim la sante bo xamul nang manam
1: Assamadia TV disponible fu ngeen meunt nek ci bir Sénégal sur toute l'étendue du territoire disponible sur région de Dakar ci mbolem département ak gorgoxane yépp Assamadia TV à l'intérieur du Sénégal diko tambalé caisse Djourbel, Fatik, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédiou, Tamba, Beziguinchor. Assamandia TV disponible sur sous-région Bi, Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Mali, Burkina Faso.
0: Lolo xam xam mo la ci mëna dimbali motax serigne

0: bi doga ñew ci mi wax ci masalik ta abiyar da fook sax ci jaar way gëna gaaw ci ag ci bo sunu borom bi anna khayra ma bi hisdana fataha talazumul adabi haythu ata li annahu bihi ila arrahmani yasilu 'abdun ila jinani kon mu bok ci li mëna ko mbusu nit ba mëna jariñ société wala mu nekk nit ko am jariñ moy mu lango mu laqo tarbiya waye bu paré ci lool nak mu ma fexé def ay effort yo xamné day mëna jariñ comité bu nekk wala mouvement wala société wala réew mom nekk fexé nekk nit ko xamné nit ko am jariñ la ko ni waxe ni man na am jariñ lool am jariñ bu société bu nekk waye du nekk ku ñu xam ku ñu ragné comme yusbihu ay yumkinu ay yakuna al insanu atiman wa nafi'an duna an yakuna mashhuran in man na am jariñ lool am impact société bu nekk te du nekk ku ñu ragné te lool mo upp solo lepp kon bi la comme ni ko ay alcorane bi wa amma ma yafahum nas fahim kusul fil ardi di ngay déggé rek japp né moy sax ci kaw suuf moy jéxé di nga xamné nik rek fi baye ginnaw bu démé comme mu bok ci yeen tombe yi nga xamne buñu xolé bay di xol na suñu mbacké kanni mais na koy jangaté mu nek dëndu bu riis gu am jariñ waye gu am impact tamit ci nit ñi ndax mo mom loolu waral mo tok fi di ko mëna waxtané ba tay suñu mohammed ko loolu moy bay moy teunk luñu mo teunk lu gatt gatt lu mëna jangaté ci bay di nga xamne suñu muxtar bintu lu baax mom def nako ci mom
1: jërëjëf sëñ mustapha ci léralé nga xamne def nga ko ci abiyat yoyu mashallah leerna lool wax deug yalla ndax suñu mbakan ni buñu doon wax ci mom xeyna li ñi bëgg tënku ci janibé tax waye lélegi am yoonu dikkel yo xamné day gëna dëgëral bu baax waaw ndax dafa nekkon ko xamné suñu borom def na mu taqko ak sëriñ bi xam ko itam loolu suñu borom da ko ci defal tawfiq rawati xam ni mu wax ak mom loolu lu siiw la luñu wax te loolu bo amut xam xam am teggin yi war loolu da ma né man na xawa jafé tuuti waaye tamit rawati ni am dal gi ndax sëriñ bi man nga mel nepp waye nak jakar la mo meuna am ak dalug wax loy defé aajo nga amno toll to lol suñu borom defal nako ci tawfiq nga xamné wax nañ ci biir ke serigne bi bari na lum daan defar ay digënté yo xamné dafa bokkon ci ay liggé lo xamné deng am netal bu yor la am dafa bokkon ci lim daan def ci biir ke serigne bi moy defar ay digënté waye tamit ci nek gim nekkon borom xam xam ci luñu netal tamit lu yor lo xamné suñu mag bi moko digëlon sa bu daan julit mu taxaw ci ginnawam deng taxaw ci ginnawam diko baye xal donte serigne bi mom suñ borom moko wessulé ay djum ndax lolu dama dama dara djum waye nak yalla man na tan ci jamm ñoo xamné da len wessulo martaba insaniya biñ nek dañ koy wessu waye suñ bakkan ni tewut suñ mag bi waxon ko ne ko buy julli né nek ci gannaawam diko baye xel lolu kon day wone xam gum xamné ki amna xam xam waaw ndax bo jëngul ba xam li nga wara xam danaka man na jabo ñu soxla nga nek ci ginnaw imam lolu yakarna yeen ñi am xam xam lolu lañ ko xam inshallah kon lolu day wone bu dé tamit ci walu gi nekk won ko xamné tamit day yégué tarqiya wala sim doon wax légui nga xamné amna ci ay talibé ñoo xamné li tax sëriñ bi bolé nak mom may koku bi ñëwé di jébalu sëriñ bi dané ko bu dé fimné ni bo fekk na mu toll jaman bo xamné dé man ak taxo gi dëgg dëgg mënatu ko kon nan lay def moy sé ko xamné défar nako bam ag té mëna yégué ndax ñaar yu bokkuñ nit mëna ag bo démé ci tasawuf lolu ñom dañ koy xaj ki nga xamné ab jàngal kat kassé bo ñëwé ba xam li nga wara xam jeexna ki nga xamne man na la xamal yoon wi waye mo man la yegge ki nga xamne nak mom day japp sa loxo ba ngeen agga ba ci sa borom mo ne la mi ngi non kon lolu ay yoon la waye mo amna ko xamne bi ñewé di jébal señ bi da ko wam ñew mo ne ko ki boole na la ak mom al ak yamal xam dina la ko laaj le won ko xamne li nekk ci mom man ni ma koy jangate rek moy dafa bokk ñi nga xamne señ bi di len di bañ fess mu dalal len mo ñu dal waaw te lolu nak lu am solo la moy am moy li sëñ bi doon wax léegi nga toll ni nga toll bu nepp daal di giim ndax giim dafa bokk ci nga xamne dafa bokk ci li nga xamne nit yalla yu bari dañ ko daan sakku ngir mag ngir gëna mëna sammu li nekk ñom waye dafa feñ baax baax ci waxtaan ni kon ñoo ngi leen di sant bu baax baax wax deug yalla ci ñaari wéet yépp benn bu ci nekk ën nañ ci lu ama am solo xamna sëñ modou dama la ñëk joxale bu ko defé ñu tagato inshallah ci kaddu gu mujjigi inshallah
2: bismillah jërëjëf sëriñ Mohamedou Moustapha jërëjëf sëriñ Mohamedou Mahmoud ci jàngat yu am solo yi dëgg yàlla waxtaan yi moom am na solo lool sax dadi nag maanaam nit ku baax moom ak koo xam ne dafa am jaay waay bi xaj mi sëriñ nekk kat ni kenn mënu ko waxtaan ci benn jotaay wala ci fenn saa wala ci benn bis sax waaw waaye nag xëy na lii occasion la woon rek boo xam ne maanaam jox nañu ko ngir ñu man tey.

0: ñal len ci ay dundam ak ci ay jaar jaaram ak yeneen ci yenn ci ay jikkom yo xamne liñ djublu ci wax gi rek jeñu ñuko manam ñewu ñu rek ngir wax ko dem habaan mansura waye liñ ci djublu moy ñu jangé tay ci ba kenn ku ne manam man tay jaar dal di ñewal sak dundu wa suñu dakk kan nak wax deug yalla comme niñ ko waxe sank suñu borom boole won ko ak Seydou Touba way Seydou Touba xamone dayom lol xamone dayom lol mo di gal mu nekko imam nekkon ko ragal yalla telona xam lim am xam xam lepp mu telona baye xel baye bob Seydou Touba do waxna ci masak nan wal ilmu ma aksaba qashatal alim wa man khala minha fajahilun mulim manam nekkon bon xam xam waye nak nekkon ko ragal yalla comme niko waxe sank nga xamni lolou ñu tuddé bu ka wal khashya dañ ko def lu bare kon batay tamit nekkon gi nekkon imam wax nañ ko sank yonenté biñ ko lajé kan mo wara jité lum wax moy ya umul qawm aqra'uhum likitabillah ñu nako nak dañ ko ñu melni ko laaj ne ko bu fekke ñom ñepp ño tollo manam ño tollo ni jangé alquran manam kenn do sama ci jangé dal ñu nako fa intasawu fil qira'a mune fa intasawu fil qira'a fa a'lamuhum bisunnah fa alamu bi sunna ko sin bakani man nañu wax ne manam kana aliman bi kitabillah walakinahu kana aliman bi sunna kana aliman bi sunna kon lolu rek dafa def way nak nekkon gum nekkon yare kat ngir lim tera baye xel ni manam xam kat lum bari bu antok yar manam amu jariñ niko beet bo wax de sax fa kasratul ilmi bi ghairi adabi jalibatu ila al adha wa ta'abi kon lool lepp rek ci mbakani mo ak dundum dafa fess delak ndariñ dundu gu bari wut la ndax juroom ben fukat ak ñett mom bari wut waye nak manam liggey na lo xamne manam ci l'islam ak ci yoonu murid ak ci yare lo xamne manam mune ko jangati ci digënté bu gatt bi kon dal ñing koy ñaanal suñu borom mom mi am fay mu fayal ñuko ta taas ñu ci barkem ta sam njabot gi fi baye ñep goor ak jigen ta bis bobu ñuy wajal di ci ko dalé mu nek la 24 octobre ñu suñu borom def ñu ag ci jamm ta kep ko xamne dem nga fa wala nga am yene dem ci suñu borom fatte aju zahiran wa batinan ci barke borom magal gi muy señ bakkani ñi ngi ñaanalat bu baax ki nga xamne mo fi tok ab jotaay muy señ mohammedou mamoun ak rakam señ basirou bassou ak mbolem njabot gi goor ak jigen suñu borom wëral seeni jër sam len ar len ci barke maulana cheikh al khadim di sante serigne mustapha bu baax mi nga xamne mom lañ bokkon jotaay bi di gar ci jangari am solo yi waye di sante serigne mohammed mahmoud mi nga xamne mo do modore jotaay bi ta wa di gal li ñuy wax li ñuy def ni mu dakk ñuko lool ñu ngi koy sante bu baax yakana mo deere gum do modere sax lim ci wax sax yakana mo upp jariñ fofu ñun ñu tok di ñu kan ñu ngi len sante bu baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ok jerejeuf serigne mohammed al mahmoud ci cadeau yoyu bu ko defé dama jox rek bu ko defé serigne mustapha mu meuna andi mom itam cadeau mu ko mujj inshallah taala
2: jerejeuf serigne mo serigne mohammed di yalla serigne mo tamit ci tay bu am solo ñu sekkon danaka mo ne tok rek mu def lepp ndax day borom xom rek yalla ñu mom dañuy jëm rek serigne mohammed ni nga waxé danaka mu def mo na def jotaay bi danaka mo day sax yim ji dugol rek day won na mo koy tikki man boko defé ñi ngi jéggulo baax baax mbokk yi di wax lepp luñ fo wax rek bu jubé ñu xamné suñu borom lepp ci suñu borom la ci dëng rek ñu xamné suñu matal ak suñu dara wax waye bo bay bi fim daano pour ma leral rek wala ma day daan sama kaddu hatta wara fi nuju bi day wone lepp rek moy man nañ ko tuddé sax citoyen modèle moy exemple li lim bëgg wax lepp rek moy man ak citoyen modèle day wone na kon ci kimi sakku non dañu kon ci mbakani non la mënon ndax xam objectif bi tax ñu ko sakku rek moy nek moral moy fuñ tok ma différent ke ko defut moy khale sawil zin ya'lamun wa zin la ya'lamun comme ki am xama ak am xama mu ngi waru ñu mëna bok mu ñu mëna bok waye tarbiyé tamit di yar limi resultat bi wara jox rek mom moy def ni ko xam niku bax lay nek waye di muslih ma bax waye ma defare nako tamit jaamu yalla gi ñi def objectif bi jublu rek mom moy mu fenc ci suñu comportement bay di kon atawara fi nuju bi mëna tangu lu lepp rek kon muy mëna produire citoyen model mo bu mëna jëfëral de société bi sans mo dérange ci wala mu yaq ci dara kon fo la ñëgë ré suñu kaat di jéggelu wat suñu mur bu baax baax ci suñu télé wax ki alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di santal bu baax baax suñu ñaari kilifa yi nga xamanteni ñom lañ andalon ci jotaay bi muy serigne mohammed al mahmoud ak serigne mustapha mbake da ñaan suñu borom gën leena yok xam xam waye tamit gën leena barkel ba yoon yi nga xamne jël nañ ko ngir leggeel serigne bi ci wallu gi ndax moy wallu gi ep solo inni ujahidu bil ulum bu defé al ulum bu amé rek ak taqwa de manam kon defena moy wallu gi ñu wara xanté wa jëm ci kon yalla nañ ci suñu borom saxal te degeeral ñu ci te ubbinu ci tam bi jahi khairul khadim xamna di wacc fofu suñu kaddu di nuyu mbollem yi nga xamanteni ñoo ngi doon and ak ñun ci jotaay bi di leen bayelo xel itam bis ba nga xamni mom lañu wajjal muy samedi le 24 octobre inshallah fa la ci Touba ko jale buso moy bis bi nga xamne ci lañ koy fataliko diko ci ñaanal ak njabot yépp ak julit yépp inshallah di ñaan sunu borom agandi ci ak jamm te lepp lo xamne sakku nañ ko ci mu maynako bi jahihi wa bi jahi sayyidihi wa khadimihi wa khalilihi wa hibbihi ndax an bo xamne señ bi mo sakay ala dama bo xamne señ bi ko nangul lol wala bok mom moko yaxal ci ab ben seññu nang ko ta seññ mom magni dama ne la taxoto manam comme ñu la taxoto dal ñu baxoko moy jek de yeen ay jek de jël ay awsaf diko jax seen bop mom nak agul na fofu ba xamone ko kon nak yalla ñu ci yalla defal dimbal ak tawfiq di wacc wa sunu kaddu di wax in urid illa al islah ma sarata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bis baba seññ bamba wax seññ makke kaddu bi le sa talibé modi magal gi tayal na lol
4: alhamdoulillah.